tene e niguo Jehova gutire ungiringithanio nawe wi ngai munene uri uturaga tene na tene ah goko Europe mwathani wi ngai kuo ni wothamakaga kuma kona ciothe Europe niwe ngai niwe wikaga maria matangikuo ni mundu ni wararumbuya ndu waku ni woreka maundu manene wi ngai wa kukumio wa gutio wa gucokerio ngatho wa kwambarario wa kuinamirirwo gutire na gutikagia ungiringithanio nawe Thine wale tuwalea Jesu Kristo. Ne tuwago kumia we gai. Ne tuwago tea we gai. Thine wa... Europe, then we go to Canada. Hallelujah. Ne kwa gai munene. Canada morea gai. Gai munene. Gai oyo tora gai. Tene na tene. Canada morea gai. Eni. Gai munene. Gai oyo tora gai. Tene na tene. Hallelujah. They ne wa America. United States of America. Northern South America.

Guhoyo rekeri ni kumana na gutharara kwa mitambo kuria thauti kana migambo imwe irakorote kuigwika uria kwagireire na ngiamba ningi guthie riboti ningi ni ati speaker wa bunge ya kibururi Moses Wetangula ni areganite na riboti cia ati ni aigatithirio riria athiite macakaya ma mutumia wa senator wa Kakamega Dr. Boni Khalwale. Wetangula ugite Khalwale ni amanyitire ugeni wega na akiamukira kimanjika kia mucumari wake na wa mutongoria wa bururi Dr. William Ruto. Mugaru na ure ya Senator Khalwale araugire hindi muthenya wa mathiko. Hindi ya muthenya wa mathiko Khalwale araugire Wetangula damukirirwo na ngatithirio kuma macakaya-ini.